month. Happy new month. Happy new month. Eku ojuma o, eku ojuma, eku ojuma ma o. Gbogbo le o. Mo luka bine se to bahaladisha. Oni mo bi si de losu yi. Oh, mo ki yin ka bo si osu titun. Mama laju o ti bo sinu osu titun. O ti wonu e na niyan were lo ba wa se. Alaanu eni to po ni pa atagbara. Oba mi oba oke. Oni majemu idunu. Oba to ju gbogbo oba lo. Osu idunu osu igbedide re la wonu e. O se juwo si. Happy new month, brother and sister. Happy new month, daddy and mommy. Happy new month, all the children. How are you? Happy independence. Mo kiyin aku ominira ko si ni di nira. Gbogbo eyin te wa nilu Eko Edide nle. E gba woli Odekunle Epaphras lalejo. Gbogbo Sona Church. Ateta bere nsa kini o. Ateto bere ni Ipetumodu ni o. Eyin na gbera nle Edide. Oni lojo ominira. Gbogbo eyin omo Olorun oni mo inira mo. Mo kiyin tologun tologun. Mo kiyin teleso teleso. Mo kiyin loruko Jesu eni to ku to si jinde. Mo la gbogbo enule October 1st ni 1960 ni Nigeria gba ominira. Bo lagbara Olorun ominira wa ko ni di inira. Bo ti e je pe ara ni awon eniyan. Olorun emi awon woli yo tu ale. Yo tu omode ati agba ale. In the name of Jesus Christ. Ah, nkan kan be lara mi laro yi. Mo ri angeli adua lo sokale. E ji gbogbo awon omo. Anti n ba ti ku oni bi wai. La gbara Olorun to ba di ago mejila. Ma fara bale we. Ma wa ni gospel camp. E ba ti wo moto lati yana paja. Ele n lo si command. E sokale ni gospel. E wa wonu camp yen, gospel camp, gospel camp, la gbara Olorun. Gbogbo eyan omo Olorun e ma bo nbi pepe, atomode atagba e ma bo nbi pepe. Pastor Dekunle Epaphras, woli yin ni o, ti ijo Comfort Life Mission International, ijo ti baba mi gbe kale ka, opposite Wema Bank, Temidire Market, gbagi titun ni ilu Ibadan. Holiday wa loni, the first day in the month of October. E wo date bo se change lenu mi. September mo ma so tele, October mo da ko bayi. Aje n pa ise bi mo se duro yen. Agbara to paro osu ti ojo bosu lo, oni ko paro aso Olorun e. O ni wosu erimo in the name of Jesus. Gbogbo eyan omo Olorun kin je to so tele, e se dupe lowo Olorun. Oba to tun ji ori osu titun. Kaleluya. Kaluash. Aba

0: Buya, ngiyibane engomeni. Bathi guy 2 esipilini. Ngiyabungamba esipitini. Noma ngamngele enyangeni. Imi fish oil empanini. Angihlalise kemjinkweni. Buya, ngiyibane engomeni. Bathi guy 3 lemanye.
1: Hey, whoa.
0: Buya.